nonsia bo nipa ene ma nonsia bo sa odi abo na sa wonte yenka mane haw afede wiase nyina nonsia bo ken ye wadom 106.3 fm shira 104.5 affiliate oha ene aduoru enum ebre so se na fia da nsua to grigrigrigri a ayira fa nkrofo mia ye ensa ensama ye ensa soso anwumre ye ensu yire so na mubie ya bo anosemfo asem sabre de ebesi dwa ya pre nyina mu ade amamo donchire bakon